ne nyame nhyase ara pe de nyame ebrentimi san na chi na waya ma yen.

0: di o ma ni mo wan ye dream ni kata so se ene mi nkra mi tunu mi tumo ma peni jo mahama na ma ka kire ni se ene di so abe no anthem we fe free nura anwimre be no nsi a da musa be pim ne dai mo nso na mo di di so lewi na mi so ma peni se ko ke nsam ni hu se ya ton good aboka we no ma peni mo nye careful se e ka je mo se mre ni nka so na 2028 ba umia eba power na fe ya be jemu na ya your money ye na babia kwafo ene ye tisha ne de ne kwasem ne se de minya ne ka no wo to bro bag ba ko a o nu da bi o ma mpeni wu nya je kwa
1: all right me that's be the course in abc i say non so ba ha go 96.9 f

0: Last caller. Odi say na ka say free.
1: Home baba.
0: Ko bi tifi.
1: Is that quarters?
2: PUC kwai na so pe.
1: Ago FM. Me sele ni abe ma no. O nya ma me ni aba ni ko ware wa. Home baba. Ba se na do wa chom. Me cham.